Yan Akashwani Tira. Nasimang coach composite program ko Zolzol del Unikawats kagpa Hindi aro English ko borang ko knaswaha. Sumoy da prung nis ni minute it's kung nga ha. Aro yasumayo na simang lighting son mo manirang kapat sa sungutaling gitrang ko prung nis ni minute kolgr ko naknasugin. Gitrang ung inga. Ruingon ang sarao aro tolay jok gati na ade.

Hindi film ni git rangko watani na don gaman sumayo bun kami na simang an film ni git kok na sunamat ni nga wan sunidi Johani rang pagit git unginga nasha nasha

0: ET, DT aro TT injection ang ko bisharang na suwe na nga. Mata bua matnon pari ko na me sugale, nam gizagpa beeni bakho gale, bisem semrango aro moela mansurango ote dressing kana nga. Ia biati kenbegnik pa, ungoba, gisak nange vaccine ang ko susame, donso de, anting ia sa oni naljoke dungna matgen. Ia vaccine ko, India sorkari, andino nenga, anting vaccine ko rana gisak nangna nga.
1: Yarang baksa, dalni prungni prungnam tura. Program na don sogoman somoiba yanon bunaha nal pringo apsan somoyo apsan programo grong taikujana kengkeng sakantinan salam.

0: Nasimang wal sing marak ni ranggapa sa sungatal ni gitrang ko kena suaha datusan ni zaman na prumni sku nga haon deli na kawatska ka pa hindi ko burang ko jol jol English ko burang ko ba sku minit po nga o kena sunaman gin. Yan Akashwani Tura.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार

Nasimang lebison marakni gidrang ko kna so naman ha da jol jol nasimang sunday star sangmani gidrang ko kna so naman gen gidrang inga bisa matengoni aro ruut pea.

na simang antol sang mani kitang ko na so na man ha da jol jol na simang train men sang mani kitang ko na so na man gen ge chok nge nga rasong gri aro man gen ma

0: Nasi mang trying to men someone ni kitang ko na so na har yun en sa so tani kitang ko atani so me rang babo na ha ya nakashwani chura so me da o chi sa bajim kolachion ha ya so me ba kona simang me chwang program ko atani so ma yo salanity sang mani me ri ba pang ni kata ko na so na man gen
1: ang ni bimong ko salanity sang mga nagiming na nga akan tapi songnya wah ni gimeng ang ni atsia ni bersih di dekat cikku sok cikku beri wang atsia ni gimeng angga tahu ang ni canggih tangan ni wang

0: Yasela wari nakuram muanga dukan daki cainga digi mengena angi dukan daki cha aniwa nga basa ko barang di nek nek anirang ko matna mahari ni kita basungsa ni kita mandisya nirang nga basa ko padi cha anirang thariu ba lo sang ko matna digi ubanga sulkari ni kita angna dakchakani ko man khuja inga ta utpate ni men nga angi dukan dakani rang anga dunthongja da ba dakhuinga ji matlani chi aro anga nangni dukanu rangani juice ba chips rang abija bi biscuit rang ko maninga aro cha cha kapsani dam ko gochkhang aro phuri gelsani dam ko gochkhang dakirang anga phalinga ni gi men anga angni jangi thanganiu ya kon dakki chainga nagri ti anga losang ubanga dakchakani ko ba manfuja ina krete ina tap angi chegpa dongya angi chegpa ba yan dokhano dongenga aru anga angi chegpa na e dokhanango dakchakani koninga aru nokku chinga donga gam sakchet mandi donga angi bisa sakatam aru angi magpa aru angi adagpa angi nokpa donga warang bnb mangni kita sengi dongenga liba giskni kita bisong nolmaro ja liba nokpa ni khasa chi bisong bnb mangni kita dawat sengi donga nanga blogin khusyunga aru Makelan, jarang san wajib nak ni agan nak ni.
1: Makelan. Nasi mang, macam ni program kita ni semua yo. Selain itu, sama ni meribat bang ni kata aku pernah so nama dah. Tahu jol jol nasi mang. Importance of nutrition ni kemen. Ma ema cung medi sama ni agan ni kau nasi mang pernah so nama kian.
2: Nutrition yan chaanyo niko matgepa wa aru ya chaanyo donggepa jian tengtang mancha gepa nambegepa anchingni beenna kamko ka uwa kon nutrients ba nutrient rang ne menga nutrition ko anchingna chaanyo tengtang mancha dongye mna wa gun ko anchingna ongepa ko nutrient rang menga aru yan nana rokom chaani anchingni chaat gepa salantio chaagepa chaani rang niko anching ya nutrient rang ko matna ndake meng ya nutrient rang anching dengtang mancha anchingni beino dengtang bakrangona sokangi dengtang krag ba kamrangko khaimna anchingko ansing baljokani gadango dongpan nutrients rang wa aryan ona anchingna nambe ba ansing baljokani gadango anchingko dongpa wa taudiya nutrient rangara maimai ukoniat kinchmode nutrient rangara mrokhom bunga donga niat kinchmode warangara carbohydrate rang protein rang fats aba mtum rang vitamin aro minerals rang nga unbaksana chian anchina yagmuk nutrient rang anchingni be na salantio nanggpa khamrang ko kha taudi ya cha ani rang ko ba anchingni be no kham kha anyo phangchakke ya cha ani ko ba dol gtham dakke mangna shwala ha aro ya dol gtham ni cha ani rang ara anchingni be no dingthang kham kha ani rang o phangchakke mangna shwala ko manna ha niat kenchmodi ya cha ani ni dol rang ara dol gtham rang donga skhang para bilko ongpa cha anirang ba body building foods ne ba agana ya bilko ongpa cha anirang ara anchingni salantini changi thanganiyo anchingna bilko ona ya cha anini dolang ara anchingni salantiyo mangpa cha anirang jekai mi si gom tha a tablchu thamlang ya dolni cha anirangan anchingna salantiyo anchingni bilangpa ko ongpa cha anirang wa mangpanara pein ko rkpa cha anirang ba body building foods yan anchingni salantio anchingni bein ko rtmer cha e rakhina nang nkpa nutrient rang ba cha ani dongpa gun rang ko ona aroya pein ko rkpa cha anirang ko anchingni salantio ramramari cha gpa cha anirang je khai do do chi na thok pein bitin rangoni ko man bata aro wanoni ko thari pa cha anirangoni ko matna bein ko rkpa cha anirang ko anching bein ni dolrang ko cha na man jagen chim oba anching dalni bchilni dolrangoni ko ba ya bein ko rkpa cha anirang ko anching matna gata ama mungapnara anchingni cha anirang ni anchingni beino phangchakani yo chualani yo gtham gpara anchingko chelchakpa cha anini dolrang onga ya chelchakpa cha anini dolrang anchingko salantini anchingni changi thangani yo mungrukhat san arirang ko champeng swani ko khamkha ani ya cha anini dolrang khora chelchakpa cha anirang ni agana ya cha anini dolrang ara anchingni mi su samja aro bithirang ni dolrang an wa niat kenchmode anchingni rumut chakpa thangsekpa mi su samjakrang aro bithirang khomlani rong gnangpa bithirang chakpa bithirang yagmuk khoman gope aro mesingpa bithirang

0: Oi singbo na song dia ni jabo rang ko rang na gwali nga khon
1: gwal ja babi andi ba chinga de rang na man jaba ha haja gni khok tok bisi ni jabo rang ko galani niyamode jabo rang ko dingthang dingthang chumong jaw de upor ange galna unjai nga ha
2: yanong chong mata dauni ge talgba jabul galani niyamode sonong par sonong gi jagba jabo rang ko apsan chumong galdumani ko sorkari champing ha uni ge man jabo rang ko mungri da ke shwali sa galana ngen skhang pa sonong pa jabo rang je ha galguman mi su sam jakrang aro biche rang ni bigal rang gni ge pa jaka butai na man ge pa sonong gi jabo su rang je kai plastic rang aro cham su rang ge tham ge pa rong thalan thalata niyo jakal ge pa bus su rang bri ge pa battery tube light aro glass rang
0: ah yarang ge mukho na ga da ka ode
1: unode singa khachan jabo rang ko galna rang ayen
2: dalo ni nan thang thang ni takna na gni ko ra simang takbo an thang thang ni sara nokra rang ko rong thale rakhi bo aro an sing ban jokhi dongbo yakochin mani nam gni na director urban affairs department government of meghalaya

management program ko tani somoyo earthquake ba bangriani man kat dagya na nikok na so na manaha dau jol jol na simang brainstorm marak ni girang kok nang na man gen ki trok nga seo kachum aro nakja gringa

Nah, si Mam, brainstorm arak ni kita ngoko kena so na mat nah. Ru ya no ni program kata ni sobe rang babo na siha duk tu san jam no. Cik ni kolachi ba johan na si Mam. Daily mata ke padang tang tang bebet party ko ngoko gni ba jona kena so na mat gen. Play gni ba jo sal English ko bor. Gni ji ombo jata mendi ko bor. Gni kolachi ba jo bebet party program. Gatham ba jo Hindi ko bor. Aro gatham mo ba jo English ko bor ko kena na mat gen. Yan Akashwani Tura.

Watsang ay ginang kuding Naasan ma ang namit Hazal hazal baitan bangang

Kamal Damal Malamal film ni gitko dan asimang buat kami Hindi film ni gitrangko kat mata ni somoyo kenang namat ninga. Aro Hindi film ni gitrangko kat mata ni somoy rangba ya non buat naha. Tuk-tuk sani jakmanus Nikolachi bajio. Bibit parti program ko dialio ni ko kenangin jol-jol chat bajio Hindi cover aro chat bunga bajio. English cover ko apsan station ni ko kenang namat gen. Ya nakashwani tura.